0: maraming question.
1: Yes.
0: Sa mga nakaluklok sa ating gobyerno sa pamagitan ng boto.
1: Mm-hmm.
0: O, di ba? Meron dyan 5 senador na sinasabi nila na hindi naman daw dapat nandiyan sa Senado. O, meron din mga nanalo pero hindi naupo.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? O, ilan yung mga nagre-reklamo na hindi naman naupo kahit sila ay nanalo at salip ay yung gusto lang o yung sinasabi ni Garcia, COMELEC chairman, antila siyang naupo. Ano ang dahilan bakit inupo yung Sara Ilago?
1: Eh, pandagdag po siya sa kakulangan ng party list. Dahil
0: yes,
1: dapat po 64 ang na-party list member, eh,
0: oh,
1: 63
0: pero,
1: pa lang eh. Pang 64
0: pero
1: siya.
0: Ang ibig kong sabihin dyan, di ko sinasabi na pandagdag. Bakit niya inupo? Yun ang tanong ko, Don Pepot. Bakit
1: po,
0: niya?
1: Kasi kailangan po sa batas natin.
0: Sa dami, 64. Sa dami ng party list. Sa dami ng party
1: Opo,
0: list.
1: Kinulang po sa percentage yung ibang party list eh. Kaya namili na lang sila.
0: Eh, hindi pa rin.
1: Hindi nakamalapit kasunod. Pero natalo yun. Natalo yun sa ano, nakapasok.
0: Oo, oh, hindi pa rin naaayon yan sa ating saligang
1: pasya,
0: batas.
1: Pasya nila kahit, yan ng N-Bank.
0: Kahit ano pang sabihin mo't ipaliwanag, dapat ang nasusunod kung ano ang dikta ng ating saligang batas para hindi magulo. Diba?
1: Yes.
0: Kaya nga sinasabi kong paulit-ulit na ang batas ay nilikha para magkaroon ng kaayusan.
1: Yes.
0: Pero kung yung mga gusto-gusto lang ng kung sino-sino, eh talagang magkakagulo. Talagang magkakaroon ng iba't ibang mga haka-haka, iba't ibang mga question ang ating mga kababayan.
1: Yes.
0: Kaya kailangan natin na isang luluklok sa COMELEC o Commission on Election na walang papanigan kung hindi ang taong bayan. Kung sino ang pinili ng taong bayan ay siyang dapat maupo, at kung sakali na yung nanalo, di ba, ay o yung natalo na naniniwala siya ay nanalo, pwede naman maghabol.
1: Yes.
0: Sa ating COMELEC, di ba, magpapail ka ng kaso eh, pero sa ngayon hindi. Ang nangyayari, COMELEC na lang ang nagdidesisyon. Si Chairman Garcia na lang tila yata ang nagdidesisyon kung sino ang dapat maupo at hindi dapat maupo. Maliwanag dito sa issue ni Abante.
1: Congressman Joey Uy.
0: At Joey Uy ng ika-6 na distrito ng Maynila. Sinasabi ng batas, hindi pwedeng iupo ang isang natalo,
1: yes,
0: na kandidato. O kaya dapat ang ginawa, lumikha ng special election diyan sa ika-6 na distrito.
1: Yes. Disqualified talaga si Congressman Joey Uy.
0: Pero bakit hindi ginawa? Ganon din dito sa Duterte Youth Party List. Tatlong milyon mahigit ang kanyang nakuhang boto. Pero
1: yes,
0: bakit
1: yan.
0: Bakit hindi naupo?
1: Yes.
0: Bakit hindi inupo? Bakit? Mga kung ano-anong question na dapat daanin sa korte.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Yes.
0: At iupo yung nanalo, at pagkatapos kumapag-desisyon na merong problema, o saka na lang ialis, di ba?
1: Mm-hmm.
0: At limika ng special election. Hindi na sinusunod ang ating batas. Ang sinusunod nila ay yung kanilang mga pansariling batas, pansariling kagustuhan, na kung sino ang kanilang kakampi, yun ang kanilang iluluklok.
1: Mm-hmm.
0: Pero yan, maliwanag sa isip ng ating mga kababayan na mayroong mga mali sa sistema ng ating gobyerno ngayon, kaya litong-lito ang marami nating mga kababayan, at marami pong mga issue na halos kapag gusto mo wala yung isang issue, papasok ang isang issue, papasok ang isang issue.
1: Mm-hmm.
0: Napakabilis na para ikondisyon ang isip ng marami nating mga kababayan. Kaya marami po ang nalilito.
1: Yes.
0: Na sana ang ating kasalukuyan na mga namumuno ay mag-isip-isip at huwag hintayin na humantong ang paggalito ng taong bayan sa isang mas malalang problema.
1: Mm-hmm.
0: Oh, dahil

0: kapag hindi
1: Maubos din
0: natug
1: pagtimpi eh.
0: kapag hindi
1: Pasensya.
0: natugunan yung kagustuhan ng taong bayan na siyang
1: Yes.
0: dapat masunod, sapagkat taong bayan ang gobyerno eh.
1: Yes.
0: Kapag tayo ang lumilikha ng gobyerno, tayo ang nagluluklok ng mga taong uugit sa ating gobyerno para pagsilbihan ang taong bayan. Sa ating mga mamamayang Pilipino, sa pamagitan ng buwis, nang gagaling ang kanilang mga sweldo. Tayo rin ang naglagay, tayo rin ang nagpapasweldo. Kaya sana, dapat nag-iisip sila na hindi dapat manguna yung kanilang mga pansariling interes na ngayon ay nakikita ng taong bayan na mas inuunan nila ang kanilang mga pansariling interes, mas pinayayaman nila ang kanilang mga bulsa, ang kanilang mga bank account at mga pag-aari o properties, di ba? Kaysa sa kapakanan ng mamamayang Pilipino para maiangat ang antas ng pamumuhay ng marami nating mga naghihirap, naghihilahod, nagdadaluhap na mga kababayan.
1: Yes.
0: Kaya napakagulo ang kriminalidad, rampant.
1: Mm-hmm.
0: Ang droga na dati-dati ay unti-unti na sanang nawala.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon ay tila problema, ha, problema na hindi
1: yes
0: na rin maawat-awat dahil lumalawak, lumalaki. Kung kaya, ang kriminalidad ay lumalawak at lumalaki din.
1: Opo.
0: Oh, kaya, yan sana ngayon ang tutukan ng ating mga opisyal ng ating pamahalaan. At hindi nakapokus na lamang kung paano sisiraan ang ating Vice President Sara Duterte, na halos lahat na lamang ay iniisip nila o ang kanilang iniisip ay kung paano hindi makakakandidato ang ating Pangulo sa pamagitan ng impeachment, sa pagkapangulo sa pamagitan ng impeachment. Bakit nila ayaw maging Pangulo si Sara Duterte? Dahil marami ang natatakot na baka sila ay may kalalagyan. Di ba? Yun lang naman
1: yes
0: po. Hindi nila iniisip yung para sa bansa. Hindi na iniisip yung para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Ang iniisip pa rin nila hanggang sa huli ay yung para sa kanilang mga pansariling interest. Sinasabi, ang isang posisyon ay public service, is a public trust, di ba? O, paano ngayon magtitiwala ang taong bayan sa kanila? Na mga nasa posisyon. Eh sila mismo ang nagpapakita ng mga motibo o mga sa pamagitan ng mga ginagawa nila kung bakit hindi sila dapat pagtiwalaan ng taong bayan.
1: Yes.
0: At may mga nasa likod na mga politiko, ha, na pwedeng maging matagumpay at pwede ring mabigo dahil doon sa mga taong nasa likod nila. Isa na rito yung sinatawag ng mga political strategies na ngayon ay tila pinag-uusapan at mainit na pinag-uusapan ng mga mamamayang Pilipino. Dahil nga sa tila ang imahe ng ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos Jr. ay dumadausdos. Diba?
1: Yes.
0: Dahil yan ay doon sa mga taong nasa likod ng ating Pangulo. Kaya maging sa survey, bumabagsak ang survey ng ating Pangulo. Mayroong ngayon lumilisaw na pangalang Franco Mabanta.
1: Opo.
0: Na sinasabing peanut, na siyang nasa likod ng Peanut Gallery Media Network.
1: Yes, yung founder.
0: Na dati-dati po ay pro BBM. Siya ay loyal at talaga namang siya ang nasa likod ng tinatawag na digital machineries.
1: Yes.
0: Siya ang pangulo na inilalabas sa mga Facebook, sa YouTube, ha? Kaya noong umpisa, maganda sana. Parang ang story nito ay story rin nitong ngayon na si Attorney Rodriguez.
1: Apo, Vic
0: Rodriguez. Na dati ay loyal na loyal sa Pangulong Bongbong Marcos
1: Abogado,
0: Jr.
1: Secretary, secretary niya.
0: Naging abogado niya, naging kasama niya sa lahat ng kampanya, at naging executive secretary ng Manalo bilang Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas.
1: Yes.
0: Ngunit bakit? Dahil lamang sa mga akong ano-ano mga chismis, intriga, na para mawala si Attorney Vic Rodriguez, ay naitsapera. Tila ganyan din ang istorya nitong si Franco Mabanta, na dati ay isang pro at loyal na loyal na BBM Junior.
1: So, media director niya.
0: Oh, ngayon, bakit biglang tila naitsapera itong nasa likod ng Peanut Gallery Media Network at siyang nagdidirect ng kanyang mga narratives, ng kanyang mga imahe sa social media at sa YouTube.
1: Yes.
0: Dahil sa intriga rin yan. Di ba? Dahil sa mga kung ano-anong mga intriga, kung kaya ngayon, ang Peanut Gallery Media Network ay tila nasa panig ng dating Pangulo o ni Vice President Sara Duterte. Siya yung lumilikha ng mga narratives na kumukontra o pumupuna sa kasalukuyang administrasyon na hindi nating maialis, maring sa galit o yung sinasabi naman, pinalalabas naman ng iba na extortion, sapagkat tila inaasinta ay itong si Martin
1: Speaker,
0: Romualdez.
1: Speaker,
0: oh, si Martin Romualdez ang siya ngayong tila target o inaasinta nitong digital director na si Franco Mabanta.
1: Pag yung money, meron siyang exposure na ilalabas tungkol sa flood control scam.
0: Oh, pero yun na nga, na ano raw eh, ini-extort daw si ano, si
1: dating speaker.
0: Nang hindi raw
1: 50 million.
0: Oh, nang hindi raw magbigay, 'di ba? Alam mo, ganyan talaga ang laro sa politika eh. Pwede kang pasamain, pwede ka rin pagandahin na akala mo tila isa kang santo o santa. Di ba? Yan ay depende
1: sa PR.
0: Sa direktor. Sa
1: yes.
0: lumilikha, hindi pa sa PR. Ang PR yan eh, pang ano lang yan, pang usap-usapan lang. Pero mahalaga yung sinasabi nga political strategies at yung gagawa ng iyong imahe.
1: Yes.
0: Oh, yan. Kaya napakahalaga ng papel nitong si Franco Mabanta dahil isang magaling na political strategist di umano. Pero sinasabi nila ay na naging extortionist. Di ba?
1: Yes. Oh, natilang na-entrap eh, ng MBI.
0: MBI?
1: Na-entrap siya ng MBI. Doon sa, sabi, paunang pabayad doon sa 350 million.
0: Paano siya na-entrap? Sige nga.
1: Nadalan siya ng budol money ng paunang bayad, 75 million. 73 million, ayan.
0: Gano'ng katotoo naman kaya yon?
1: Eh, yun ang alamin pa sapagkat sabi
0: kasi
1: niya
0: kasi ngayon,
1: mabanta, na-set up ako, sabi niya, set up daw eh, sabi niya.
0: Hindi, set up o hindi, pero pwedeng totoo, pwedeng paniwalaan, pwedeng hindi. Sapagkat sa nakikita nating sitwasyon ngayon, ay parang tila wala ka ng pagtitiwalaan, maging ang NBI ay tila unti-unti na nabubugnos o na babawasan ang tiwala ng ating mga kababayan na dati-dati ay nirirespeto at pinagtitiwalaan ng taong bayan. Na kapag ikaw ay napunta sa NBI, ay katotohanan ang lalabas. Eh ngayon, eh parang iba na ngayon ang interpretasyon ng ating mga kababayan sa bawat ginagawa, bawat sinasabi o bawat naratibo nitong si Attorney Matibag. Di ba? Ang chief director ng National Bureau of Investigation.
1: Yes.
0: Ang trabaho ng NBI base sa kanyang pangalan ay to investigate, di ba? para mag-imbestiga. Eh, pero parang tila, iba na ngayon ang naging trabaho ng MBI. Oh, dahil isa rin tila gumagawa ng pagkalito sa isip ng ating mga kababayan. Katulad na lamang itong issue ng kung saan ay issue ni ano, sino ba yan? Yung huli, yung latest na inaano niya, yung nakaaway niya pa.
1: Si ano, yung dating reporter, Bel Sabio.
0: Bel Sabio, okay.
1: Sa hindi,
0: dati
1: na,
0: yung pala dati niyang kaibigan niyan eh. Mm, pero, bukod
1: dyan. Kaya magkaibigan ulit sila.
0: O, eh, paano? Nagtatakutan na sila ngayon, di ba? Eh, nasa posisyon eh. Oh, ano ang laban mo, di ba? Pero meron tayong pag-uulat na papapasukin, Don Pepot.
1: Opo, mula po kay kasamang Chona Yu, Pangulong Marcos naging peacemaker sa pagitan ng Thailand at Cambodia.
0: Wow, galing, palakpakan. Chona Yu.
2: Nagsilbing peacemaker si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagitan ni na Cambodian Prime Minister Hun Manet at Thai Prime Minister Anutin Charniverakul sa trilateral meeting sa ASEAN Summit na ginaganap ngayon sa Cebu. Layunin ng trilateral meeting na ibsan ang tensyon sa pagitan ng Cambodia at Thailand dahil sa matagal nang away sa teritoryo. Nabatid na ang trilateral meeting ang pinaka-visible diplomatic interventions na ginawa ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN Summit. Ayon kay Pangulong Marcos, mismong ang Pilipinas ang nag-organisa ng naturang meeting. Sabi ni Pangulong Marcos, pagpapakita ito ng commitment na ASEAN ng ASEAN na itaguyod ang dialogo, mutual respect at mapayapa na pagresolba sa mga tensyon na nagaganap sa rehiyon. Nagsimula ang girian ng Thailand at Cambodia noong 2025 dahil sa agawan ng teritoryo. Nasa 150 katawang nasawi habang libo-libong katawang inilikas dahil sa gulo. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. Naku,
1: yes.
0: Umano agad, ha? Meron agad mga question. Ah, may reaction agad doon, Pepot eh. Ah, eh dito sa likod ko, meron din isang dakilang sulsol na sabi, oh, peacemaker, eh bakit tayo dito nagkakagulo? Bakit hati-hati ang mamamayan Pilipino, paksyon-paksyon? Bakit bago tayo pumunta sa iba, bakit hindi muna yung sarili nating bansa ang ating ayusin? Pero isunod natin yung susunod na pag-ulat, si
1: Jojo Sikat.
0: Jojo Sikat.
1: Mahinang pagpapatupad ng SIDA law, binatikos si Senator Ejercito. Sama ni Jojo.
3: Binatikos ni Senator Joseph Victor Ejercito ang mahina at hindi epektibong pagpapatupad ng Sugar Industry Development Act o SIDA law at bilangkit na hindi paganap na nagagamit ang mga nakalaang pondo para makinabang ang mga magsasaka at stakeholder. Aniyan na Ejercito, iniulat na ang utilization rates ay mula lamang sa humigit kumulang sa 10% hanggang 18% na nagpapakita ng seryosong kakulangan sa absorptive capacity, pagpaplano at pagpapatupad ng programa. Ayon sa Senador, ang Republic Act No. 10659 o ang SIDA Law of 2015 ay isinabatas upang isulong ang paglago at pagiging mapagkumpetensya ng industriya ng asukal sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapahusay ng produktibidad, pagpapaunlad ng infrastruktura, pagpapaunlad ng human resources at mga inisyatiba sa pananaliksika. Inihayag din Ejercito ang patuloy na kawalang katatagan ng supply at presyo ng asukal na malaking bahagi ay inuugnay sa mga pulisiya sa importasyon na maaaring nagdudulot ng oversupply. Aniya, sa ganitong kondisyon ng oversupply ay inuulat na nagre-result sa nawawalang kita na umaabot sa humigit kumulang sa 11.8 bilyong piso para sa asukal pa lamang na lubos na nakakaapekto sa kita ng mga magsasaka at sustainability ng industriya. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Yan sana ang sinasuggest o ipinapanukala ng ating executive secretary na dating finance secretary na si Recto.
1: Yes. Yung
0: paunla rin, di ba? Na sinasabi tayo nasa makabagong teknolohiya, modern technology.
1: Yes.
0: Ay, bakit hindi natin yan diyan magpondo, isulong yung tinatawag nating agrikultura? Dahil nung araw tayo nag-e-export ng asukal,
1: yes,
0: at bigas at iba pang mga
1: produkto
0: na, na mula sa kalikasan,
1: yes,
0: di ba? Mula sa lupa.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, tayo na ang nag-i-import halos ng lahat. Asukal,
1: yes,
0: lahat ini-import na natin. Bakit tayo nagkaganito? Kaya nga, dumating tayo sa punto ngayon na tila italok tayo ay kahanan, hindi lang tayo kabilang sa third world class country,
1: yes,
0: o isa sa mga mahirap na bansa,
1: mm-hmm,
0: kundi tayo ay tila nasa hanay na ng pinaka mahirap na bansa.
1: Mm-hmm.
0: Sapagkat pinabayaan itong mga ilang namumuno, yung mga dapat ay inuuna na kanilang pagtuunan ng pansin. Hanggang,
1: yes,
0: sa ngayon, politika, politika, politika ang kanilang tinututukan kung paano sila mananatili sa poder ng kapangyarihan para sa mahabang panahon ay naibubulsa nila sa lapi na hindi nila pinagpawisan.
1: Yeah.
0: Tatandaan ninyo ang sinabi ng Diyos nang paalisin si Eva at si Adan, paulit-ulit lang po ito, na sa pawis ninyo manggagaling ang inyong kakainin at hindi sa pawis ng iba na katulad ng inyong ginagawa na ang pinagpawisan ng taong bayan, ang pinamuhunan ng pawis, dugo at luha,
1: yes,
0: ay inyong kinukurakot.
1: Mm-hmm.
0: Mahiya namang kayo. Ha? Mahiya namang kayo na tila wala na sa inyong diksyonaryo ang katagang mahiya namang kayo na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang SONA.
1: Yes.
0: O,
1: kaya
0: diba?
1: Nga binabanggit din ni Senator Ejercito na Sidalo, yan yung para mapaunlad yung ating sugar industry.
0: Kaya
1: may pondo yan. Dapat pinopondoan po yan.
0: Paano nga
1: uunlad naman sa pondo yan
0: kung walang pondo at inilalagay nila ang mga pondo sa ang program para kanilang malayang makurakot.
1: Yes.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: O, dapat iyan ang inuuna nila. Yung ating mga resources na kailangan lamang ay tutukan ng pansin, i-apply yung sinasabi ngayong modern technology,
1: yes,
0: para sana lumago at nang magkaroon ng maraming trabaho, maraming pagkukunan ng ikabubuhay ang marami nating mga kababayan at hindi aasa na lang o pinaasa nila sa ayuda na sa konting salapi.
1: Mm-hmm.
0: Ayos na, pero nananatiling mahirap sapagkat ano ang mangyayari,
1: yes,
0: sa ilang pisong ayuda.
1: Mm-hmm.
0: Samantalang kung bibigyan nila, magbubukas sila ng oportunidad, magkakaroon,
1: yes,
0: ng trabaho sa pangmahabang panahon, makikinabang ang mamamayang Pilipino.
1: Mm-hmm.
0: Hindi nila ginagawa sapagkat gusto nila ay umaasa ng umasa lamang sa kanilang mga politiko, ang mamamayang Pilipino, para sila ay manatili sa posisyon. Kaya ayuda, ayuda ang sinasabi ng mga tuso at kawatan ng mga opisyal ng ating bansa. Hindi ko nila lahat, pero mas marami sa ngayon sa nakita nating resulta nitong maiskandalo at manumalyang flood control,
1: yes,
0: and infrastructure project. Mm-hmm. Hindi lang to flood control, pati ang infrastructure,
1: yes,
0: dahil may mga ghost project, di ba? O yung flood control, yung flood control, nakita mo naman sa isip natin kung talagang ginawa nila ng mahusto o magaling
1: 5,500 flood control
0: project. Yung flood control, hindi sana tayo binabaha,
1: yes,
0: sa konting ulan, sa konting ambon. Sigurado, babaha ang iba't ibang lugar,
1: mm-hmm,
0: sa ating kapuluan. Kaya nakikita natin, malinaw na malinaw, na tayo ay pinagsasamantalahan, na tayo ay iniisaan nitong mga ilan na puro in denial, na akala mo sila ay mga malilinis, na tila walang bahidungis ang kanilang mga hintuturo na ang itinuturo at sinisingle out lamang ay isa, yung taong inaakala nila na balakid sa kanilang mga pangarap, yes, sa kanilang mga ambisyon, at natatakot sila na maaaring meron silang kalagyan. Hindi sila hihimas ng salapi, kundi hihimas sila ng rehas na bakal. Mm-hmm. Yun ang kanilang kinatatakutan. Yes. Kaya lahat ay ginagawa. Yun lang kamakailang, kailan ba yan narinig ko sa pagdinig ng House Committee on Justice?
1: Mm-hmm.
0: David Suarez o J.J.
1: Opo,
0: Suarez?
1: J.J. Suarez. Opo.
0: Eh, ang dami niyang mga sinasabing proyekto eh.
1: Sabi niya, maayos daw ang Quezon. Walang problema, sabi niya.
0: Hindi ba? Na ilagay sa social media, di ba? Mga yung hospital na hindi naman natapos pero ang laki ng pondo. May mga iba't iba para di umano na mga proyekto na hindi naman natatapos o wala. Yun lang sinabi sa akin na project ng ano ba yan sa pagtatanim ng
1: bakawan.
0: Bakawan. Wala. Di ba? Sabi nung isang nagsabi sa akin, oh, nasaan? Ang pondo nasaan? Pero nakukubran nila. Isa rin sa pwede nating sabi nga pagtuunan ng pansin ay itong si Pangandaman eh. Bakit niya inire-release yung pera ng taong bayan na alam niyang may malaki siyang responsibilidad, yeah, di ba? Nang walang kasiguruhan. Kung may proyekto o wala. Kung ayos ang proyekto o hindi. Hindi ba dapat pinaiimbestigahan muna bago mag-release?
1: At dapat maging ang COA. Dapat mahigpit din ang COA sa lahat ng mga ginagastos ng taong bayan.
0: Don Pepot.
1: Nahimig din ang COA dyan eh.
0: Ang COA mismo, isang commissioner, involved din.
1: Yun din.
0: Sa insertions, diba?
1: Umano, sa mga proyekto rin. Yung kanyang
0: contractor
1: din.
0: Yung asawa. Yun nga sinasabi natin, sila eh.
1: Yes.
0: Paano sila magsasabi ng totoo? Nagtatakipan sila.
1: Yes.
0: Katulad din itong si
1: executive
0: MBI director. Matibag. Eh, meron pala siyang may bahay na congresswoman.
1: Opo, sa Laguna
0: na,
1: po.
0: Ng unang distrito ng Laguna, tama?
1: Laguna po, opo, sa Laguna.
0: Unang distrito ng Laguna na meron ding flood control.
1: Ayun, sa mga pag-uulat.
0: Yun. Di umano nga eh. At di umano, di ba? Bakit hindi ka naman susunod sa bawat utos? Eh, baka mabuko, di ba? Yun ang sinasabi ko. Kaya wala tayong matatamo na katotohanan.
1: Yes.
0: Dahil sila-sila ay nagsasabuatan, sila-sila nagkakaisa.
1: Yes.
0: Kasi
1: ang budget nang galing sa Congress.
0: Kaya paano ngayon?
1: Sa executive. Pagkatapos inaproba ng Congress, ibinalik sa executive, ibinatupad ng executive. Sila-sila
0: ang huli, ang sinasabi, Don Pepot, paikot-ikot pa eh. Ang sinasabi, maging si Martin Romualdez, sinasabi, ang huling-huling dumadagda ay ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Doon lamang yan magbobol.
1: Doon magtatapos yan sa dulo yan.
0: Doon. Doon sa sinasabi na ang huling pumipirma ay ang ating Pangulo. Bakit? Bakit niya ilalagda ang kanyang pangalan o ang kanyang pirma nang walang kasiguruhan sa mga proyekto?
1: Yes.
0: Yun ang sinasabi dahil alam natin nila na sabi nga, ay public, ano ba, ay
1: public office
0: is a public trust. Di ibig sabihin, responsibilidad mo. And by sinasabi, command, by virtue of command, responsibility,
1: yes,
0: lahat yan, palpak o maganda pananagutan ng isang leader o hepe ng departamento o ahensya ng ating gobyerno. And the worst ay ng Republika ng Pilipinas.
1: Yes.
0: Yan sinasabi natin na kasi kung paikot-ikot pa, paliwanag ka ng paliwanag, hindi naman naiintindihan ng taong bayan. Kahit sinabi mo ganito, ganito, ganon, yung iba naiintindihan at mas marurunong sa atin. Mm. Pero yung mga iba, eh hindi naman naiintindihan yan eh.
1: Yes.
0: Kaya ako kung magpaliwanag, diretso-diretso na kaysa ikot ka pa, ganito pa, ganito. Eh kahit himay-himayin natin, iisa lang ang dapat maintindihan. Tayo ba ay iniisahan? O tayo ba ay pinaglilingkuran?
1: Mm-hmm.
0: Ganun lang naman eh.
1: Yes.
0: So ano nakikita natin na ginagawa ng kasalukuyang nasa administrasyon?
1: Mm-hmm.
0: O yun lang sinasabi ngayon eh. Ano ba yung pinaluwanag na kanina ni, yung balita ni Chonayu? Peacemaker?
1: Peacemaker. O bakit eh? Bakit ng Thailand at Cambodia ang
0: bakit yung sarili natin bansa? Kumbaga, bago mo ayusin yung kapitbahay mo, yun muna ang pamilya mo na nagkakagulo.
1: Yeah.
0: Di ba? Yung pamilya mo na walang mailagay sa pag ng kainan.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: At nagbabangayan.
0: Yung pamilya mo na nag-aaway-away.
1: Yes.
0: Sa mga intriga. Di ba? Mm-hmm. Na pumapasok sa loob ng tahanan. Dapat ito muna, okay yan, maganda yun. Ako tuwan-tuwa. Dahil biro mo, mahalalantad sa buong mundo na tayo'y para sa kapayapaan.
1: Mm-hmm. Napagkasundo.
0: Nahangad natin ay kapayapaan.
1: Yes.
0: Na ikaw ang nagsimula na para magkaroon ng kapayapaan.
1: Yes.
0: Bakit hindi mo magawa sa sarili mong bansa mm-hmm. na nagkakaroon ng kaguluhan na sinasabi nila na dahil sa mga mismo sa ilan na nasa gobyerno ang lumilika ng kaguluhan sa bansa.
1: Mm-hmm.
0: Hindi man ang ating Pangulo pero yung mga taong nakapaligid sa ating Pangulo.
1: Yes.
0: Katulad ni
1: nawalang unity me. Dahil yan,
0: katulad ni Saldico na sinasabi sa isang pahayag niya sa video na hindi siya uuwi hanggat hindi nag-iiba ang administrasyon
1: mm-hmm.
0: na maaaring magpatupad ng isang mas maayos na batas. Di ba? Yeah. Dahil ang kanyang buhay ay nasa panganib.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang sinasabi natin na sinasabi nila uuwi na nahuli, na aresto. Ito naman si Auntie Claire kung ano-ano agad ang mga pinaliwanag. Para bang ito, pinsan ni Don Pepot. Di ba pinsan ni Don Pepot? Na ngayon, nakikita ko dito sa aking video na talagang kamukha. Tanggalin mo yung salamin mo. ang nakikita yung ilong ni Don Pepot din. Na parang Kerry Don. Nang nagsasalita ay ang kanyang ilong.
1: Alam mo,
0: mas maganda sana eh. Kamukha ka na ni Balot eh. Alam mo, okay na okay yun.
1: Naiba na naman.
0: Naging kamukha ka ni Xi Jinping, ba? Medyo magandang lalaki si Xi Jinping. Gusto pa yan sa tindig. Si Kim Jong-un. Di ba? Ngayon, Terry Redon ka na. Malaki ang pagkakawig ng ilong mo. Yung ilong kay Terry Redon. Ewan ko ba kung bakit ang ating mga kababayan ay sobrang mapunahin. Piro mo yung butas ng ilong ni Teddy, ni Congressman o Party List Congressman. Ano ba?
1: Bicol Saro Party List.
0: Bicol Saro Party List. Yung butas ng ilong agad niya ang nakita. ngayon, sa telebisyon, kitang-kita rin eh, yung ilong ni Don Pepot. Ayan ha, tawan-tawa mga kababayan natin. Alam mo, si Rod Navarro, alam niyo po si Rod Navarro, kaya sikat na sikat yan. Sa mga mapagbiro niya na mga pahayag.
1: Mm.
0: Pag ikaw, sabi niya, Carmen, ikaw pasisikatin kita. Araw-araw, binubugbog ako niyan sa mga kung ano-anong kalokohan na sinasabi. Di ba? yan ang sinasabi natin.
1: Korte, magaling siya sa ganyan.
0: Oo, na hindi lahat. Eh, pag, ano, pag, puna, di ba? Mm, yeah. Yung iba, may dahilan. Ayan. Kaya ngayon, babalik tayo dito sa
1: atin. Ang pakal ba rin? High blood.
0: Eh, kasi nga, nakakainis na nga eh. Kung di ka, kaya ako na high blood, nga ako sa kababasa eh. Mm. Itong mga issue. O maghapon, basa-basa ka. Maiinis ka lang, maiinis ka. Hanggang sa naipon. O, ayan. No. Eh, yun po ang sinasabi natin. Kaya kailangan kalmado tayong lahat. Isip-isip po tayo. Huwag tayong humantong sa kaisipan na marahas.
1: Yes.
0: Kasi marami na tayong mga kabayan na nagsasabi, ang ultimo remedyo, sabi nila, ay, sabi ko, hindi tama. Tapagkat yung nakaraan, nakita na ninyo, sinasabi na pagbabago, ano nangyari sa atin? Nagbago ang kurakutan. Mas lumaki.
1: Yes.
0: Mas makapal ang muka.
1: Mas lumala.
0: Mas lumala, di ba? O, kumpara nung sinasabi, pinalitan ninyo na administrasyon, nawala eh. Dahil pinalitan niya ang sistema ng ating gobyerno, ginawa niyang parliamentary. Kumonte ang mga
1: mambabatas.
0: Sa ating mambabatas. Ilan naging 13 na lang ang mga congressman o yan, ang mga assemblyman. O, at isa diyan ay itong si Homo Bono Adasa. Malakas pa.
1: Assemblyman, nag-gobernador.
0: At saka magaling talaga yan.
1: Bakit mag-isip yan?
0: Oo, naging ano yata yung auditor ng pahayagan ng UP. Editor. Kaya marami tayong magagaling sana na pwedeng magpatakbo ng ating bansa. Eh kung bakit naman itong mga napipili ng ating mga kababayan dahil nga sa kahirapan eh, dahil nga sa ayuda-ayuda ang kanilang ginagawa at hindi magbukas ng mas malawak na oportunidad para sa mamamayang Pilipino. Ayuda para Panginoonin sila ng mga taong nabibigyan nila. Kahit sa ating mga barangay, andyan na rin yung sistema ng mga politiko. Dahil kasama na rin sila sa politika.
1: Yes.
0: Mga barangay chairman na walang iniintay, kundi yung kanilang ira parte. Di ba meron silang ano dyan, share?
1: May share po sila.
0: Ang sweldo nila tumaas na. Ngayon may mga negosyo sa kapaligiran. Meron diyang illegal drugs. Meron mga kung ano-anong illegal. Kinukonsinti yan ng mga ilang barangay kupitan sa halip na linisin sa anumang masamang bisyo, sa anumang labag sa batas. Yung kanilang komunidad o yung kanilang barangay, eh katulad din ng ilang politiko, eh okay na sa kanila. Basta may lagay. Parang may guy is lagay. Ganun ba yun?
1: Basta may guy. Yan ang nangyari sa bansa ngayon. Kaya talagang nirap tayo eh.
0: Eh tayo gusto natin magbago talaga, Don Pepote. Okay. Ako talaga gustong-gusto ko magkaroon tayo ng isang mapayapa at maunlad na bansang Pilipinas. Dahil alang-alang sa mga susunod na henerasyon. Sapagkat ito ang bansang iiwanan natin. Ito ang bansang tanging pwede nating ipamana sa ating mga anak, aanakin at mga aanakan pa.
1: The
0: next generation to come, in short, mga kaibigan. Pero lahat yan parang nasa question mark lahat.
1: Kapag hindi na iayos ang bansa.
0: Kaya sana nananabagan tayo sa ating mga kababayan. Wag tayo ang mag-away-away. Iba man yung ating mga paniniwalang pampolitika, kailangan igalang natin ang bawat isa.
1: Respetuhan na lang.
0: At ang isipin muna natin, hindi yung politiko na iyong pinapatronize. Diba? Kundi yung bansa.
1: Yes.
0: Yung kapakanan ng bansa.
1: Kung ano yung ginagawa nila para sa bansa, sa taong bayan.
0: At kapakanan ng nakararaan bilang nating mga kababayan at hindi yung mga epa lamang na magaling umepal sa mga politiko ang siyang nakikinabang. kundi dapat gumawa sila ng mga proyekto bawat distrito kung may mga gagawin na proyekto, programa para sa ikaunlad ng kanilang komunidad. Kagayahin niya ng mga iba't ibang mga komunidad, yes, hanggang sa tayong lahat ay asenso na.
1: Pausad tayong lahat, hindi pa atras.
0: Eh, hindi, palubog tayo eh. Wala nga, umaatras na nga ng umaatras eh. Diba, nakita mo, 75 congregation ng Baptist Church, diba? Ang susuporta di umano, nagbigay pa sila ng ano ha, ano ba yung docs na sumusuporta sila kay Vice President Sara.
1: Manifesto sila.
0: O Duterte, diba? O, anong masasabi ngayon dyan? E di parang nag-iisa na lang siya. O bakit? Ang tanong dyan, bakit kahit mag-isa ka, isa ka pa naman pastor na natulingan, di ba? Bakit mas mahalaga sa'yo na kahit mag-isa ka lang? Hindi kaya yan? Ang tanong ng ating mga kababayan, hindi kaya ipinagpalit at pastor ay parang titulo na lang? Di ba? Ipinalit niya ang kanyang tungkulin bilang taga-akay sa moralidad ng kanyang mga nasasakupan, di ba? Sa salapi. Kung totoo ha, na siya ay meron din tinatawag na flood control. Eh, laging bahay dyan sa Pandakan din eh. Eh, magkalapit lang ang 5th district at saka 6th district eh.
1: Yes.
0: Oh. Kaya, alam natin. Yun yung sinasabi natin, di ba? Mabuhay kayo sa tama.
1: Yes.
0: O katulad mo, tungkulin nyo, mambabatas, dapat lumikha kayo ng mga batas. Hindi puprotekta sa mga dambuhala na negosyante, di ba? Kundi yung puproteksyonan ninyo sa pamagitan ng batas ay yung interest ng mga consumer, interest ng mga mamamayan at hindi interest ng mga negosyante. Eh, pero ngayon ng mga batas, katulad yung IPIRA. Sino ang pinuproteksyonan ng IPIRA? Hindi ba mga dambuhalang negosyante ng kuryente? Oh, sino ba? Iisa lang eh. Halos iisa lang yung iba, distributor.
1: At sila-sila rin, magkakasama dyan.
0: Eh, yun na nga.
1: Ilan lang sila.
0: Kaya yan yung sinasabi natin, na halos wala tayong kakampi, may mga kinatawan, pero ang kinakatawan, hindi yung kanilang constituent, yung distrito na kanilang kinakatawan. Kung hindi, maaaring kinakatawan sila ng isang kampo o kabilang kampo.
1: Yes.
0: Kaya matindi ang kanilang pagbibigay ng proteksyon.
1: Mm-hmm.
0: Nakita mo, alam na ng taong bayan.
1: Kaming labihis dyan sa Kongreso eh.
0: Alam na natin kung sino, pero pilit pa rin inililihis. Binibigyan ng maling persepsyon, binibigyan ng maling haka-haka at idinadaan yung katotohanan sa tinatawag na public opinion. O yan. O meron tayong, magbibigay muna tayo ng isang paalala doon, Pepot. Ano ha? Okay. Nakakaano yung ating tinatalakay na issue eh. Pero kasi yan po ang tila nakikita nating ugat kung bakit ganito ngayon ang ating bansa. Na okay, dapat bansa. Sana ay isa tayo sa pinakamaunlad na bansa na ayon sa dating naging pangulo ng Singapore, Lee Kuan Yew.
1: Yes.
0: Na lahat ng potensyal nasa Pilipinas. Pero bakit naghihirap? Dahil yan sa korupsyon.
1: Yes.
0: Okay. Magbibigay tayo ng isang paalala at sa ating pagbabalik, ibibigay po ni Don Pepot ang bilang ng telepono at kung paano kayo magpapadala ng inyong mga mensahe. Pakiusap lang po. I-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at ito po ay inyong i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa.
1: Yes.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio Bandido, 8:10 a.m.
7: Just let me hear some of that rock and roll music.
8: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
9: Thank God it's...
10: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
11: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes, simulcast on DZRJ 810 AM, informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Si Don Pepot.
1: Sa mga magpapadala po ng mensahe, pakisar po sa inyong mga Facebook ang Radyo Bandido TV. Narin po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. At narin po ang inyong palatuntunang pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan. Magpadala po kayo ng mga mensahe, babasahin po namin takar. May mga mensahe sa Facebook, gayon din naman sa YouTube. Magpadala rin kayo ng mga mensahe, babasahin din po namin ng Tita Carmen yung mga mensahe sa YouTube.
0: Habang nagsasalita ni Don Pepot, natatawa ako. Naalala ko, yung nakita kong picture o muka ni Congressman ano ba yan? Ako sa Robicol.
1: Ridon, Congressman Ridon.
0: Eh, tignan mo kasi kung tatanggalin mo yung salamin, baka mawala pa yung
1: empathy. Eh, sinisiguro niya, Tita Carmen, sinasabi niya.
0: Mananalo.
1: Hindi ko nagbubutaw sa plenaryo, sabi niya, mukhang makakagadal sila ng 250 na.
0: bilang na bilang mo na. Dahil,
1: last 19th Congress, ganun din eh.
0: Hindi, ang tanong, bilang na bilang mo, bakit yung ba ang nabudburan ninyo?
1: Saka last, ano?
0: Hindi, bakit mo nabibilang? Teka, bakit mo nabibilang?
1: Eh, yun nga eh. Kahit si Bibi saan, tataka nga eh. Ba't alam na nila eh?
0: Baka yun ang mga sinasabi di umano na mga nabudburan na, hindi ko alam kung ano yung binudbud, latik o ano, di ba? Oh.
1: 215 nung nakakaan, 215, may humabol pang 25 noon.
0: Kasi,
1: yeah,
0: eh, hindi mo alam kung ano isip ng tao, paano mo sila mabibilang, not unless, oh, pirmahan mo to ha, oh, yan, tinanggap mo yan, oh, boto, kapalit ng boto ha, oh, yan. Di ba? And di ba sinasabi, ang tila abala, di umano, ay itong majority floor leader. Sino nga ba yan? Si
1: Congressman
0: ano?
1: Sandro Marcos.
0: Oh, si Congressman Sandro Marcos. Oh.
1: Mm.
0: Oh, baka, siyempre, may roll call. Eh, ito. Oh. Di nabibilang ninyo. Ikaw, kayo, nabubuko kayo sa mga pahayag ninyo kasi iniisip nyo bobo tao, iniisip nyo tanga-tangan tao. Hindi. Iniisip rin ng tao, paano niya nalaman nyo? Not unless nagro-roll call sila. Oh. Diba?
1: Napapaisip tuloy ang tao.
0: Oo, napapaisip eh. Sa mga bibig din nyo, sa mga salita ninyo, nababasa ng tao kung ano ang inyong mga ginagawa. Paano mo nalaman 215 kung hindi meron kayo dyang, ito ang bila, isa, dalawa, tatlo. Yan, ang tumanggap, 215. Kaya masasabi na sigurado na yung 215. Ang tanong, magkakatapos, sa Senate Court. Diyan magkakatapos.
1: Yeah, diyan magkakaalaman eh.
0: Oo. Ngayon, kung sino ngayon ang mahahatak ng bawat panig.
1: Yes.
0: Kasi sinasabi, yung siyam, ayos na yun eh.
1: Yan.
0: Hindi na aabot sa bilang ang mayorya doon sa sinasabing 16.
1: Kasi 15 lang sila eh.
0: Kailangan magkaroon ng 16. Eh kung totoong siyam na sinasabi ni Senator Franklin Drilon na hindi nila mabibili yung siyam at matigas na naninindigan na sila ay para sa no to impeachment ni Vice President Sara Duterte, o edi hindi mananalo.
1: Yes. Walang conviction mangyayari.
0: Yes. So magpapatuloy si Sara Duterte. So inaksayan nyo lang yung salapi ng taong bayan. Okay. Dahil sa bawat pagdinig, meron silang honorarium. Kumakain kayo sa ibig sabihin o entonces, milyong piso ang ginagastos niyo sa bawat pagdinig. O bukod pa doon sa maleta. Eh pero ngayon parang wala nang malete. 'Di ba? O nagkatapusan na. Meron na lang sinasabi na for later release. O yun na lang, kaya yun na. Kaya yun ang lalagdaan ninyo. Kaya alam ni Terry Ridon na di umano, 215. Di ba?
1: Parang din ang bilang na nang nakakaan yun eh. Tapos may kabila 25, dali 240. Parang ganun din.
0: Oo, kaya yan din yung sigurong mga noon ay nabigyan ng biyaya. Di ba? Biyaya. Ang Diyos talaga mapagbigay ng biyaya. Pero sa maling kamay, Panginoon ko, sana ilagay mo naman sa tamang kamay. Yung para sa mga mahihirap. Ha? na sana hipuin mo yung mga utak nitong mga mambabatas hanggang 2028 pa. So, ibig sabihin, dalawang taon pa tayong magdurusa. Pero kung ang Diyos, ang mamamagitan, hipuin ang kanilang mga utak, baka ibalik sa pamagitan ng mga programa sa kanilang mga distrito. O, di ba? Kaysa bili-bili kayo ng boto, maglagay na lang kayo ng magandang programa, proyekto, na pagkakakitaan ng inyong mga constituent.
1: Sumamahalin kayo ng tao niyan.
0: O, katulad yung sinasabi natin, livelihood program. Yes. Pababain ng TESDA. Ano bang ginagawa ng TESDA? Diba? O, dapat bumaba kayo, makipag-ugnayan sa mga barangay kapitan at hindi sa mga barangay kupitan. O, sabagay, maski barangay kupitan, tatanungin lang niya, sino ba sa inyo ang gusto? Diba? Yes. Na mag-training ng skill. O, meron tayong TESDA, narito. O, bibigyan na lang ng honorarium din ng barangay chairman, di ba?
1: Alam naman nila sa barangay nila kung mag-iikot sila. Kung sino-sino yung mga nakatambay lang, yung walang trabaho.
0: Ay, para mababawasan yung mga nagda-drugs, di ba? Mababawasan yung mga naka-standby na ang naisip lang kung sino ang nanakawan. Mga hold-upper. Magkakaroon kasi sila ng
1: kita.
0: Ng hanap buhay.
1: Yes.
0: Na pawis nila sa pamagitan ng kanilang lakas ang kanilang ipakakain sa pamilya nila. Dapat ganun ang kaisipan natin lahat. Eh, kasi nawawala na tayo sa ano eh, sa landas na papunta sa ating Panginoon eh. Ang landas na tinatakang natin, palikuna eh. Papunta na yata. Papunta na sa impyerno. Kapahamakan pa. Impyerno. Yung iba dyan, kaya ang kakapal na mukha, ang titigas na mukha, wala nang kahihiyan. Wala na, sinusunog na yung kaluluwa nila sa kawan ng langis. Di ko nga alam kung
1: totoo kaya alam mga kasesyo na ilan dyan.
0: Oo, pero sabi nga, sa totoo man o sa hindi, kung may kawan ng langis o wala, gumawa tayo ng tama. Gumawa tayo ng para sa ikabubuti ng ating kapwa, lalo na mga senior citizen.
1: Yes.
0: Nasa huling buhay na tayo. Dapat ang isipin na lang natin makagawa tayo ng kabutihan para sa ating kapwa. So, meron tayong pag-uulat na papapasukin, Don Pepot.
1: Yan, wala naman kay kasamang Chonayu. Long-term rice supply deal na selyuan ng Pilipinas at Vietnam.
0: Ako.
1: Kasamang Chona.
0: Ano ba yan?
2: Nagkasundo sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vietnamese Prime Minister Lee Min Hong na magkaroon ng long-term rice trade mechanism ang dalawang bansa. Ito ay para matiyak ang food security cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Sa bilateral meeting na dalawang leader sa sidelines ng 48th Association of Southeast Asian Nations Summit na ginaganap ngayon sa Cebu, binigyan diin ng dalawang leader ang kahalagahan na palakasin ang kooperasyon sa agrikultura sa gitna ng lumalalang regional at global supply concerns. Tinalakay din ng dalawang leader ang paglaban sa transnational crimes, scam hubs at human trafficking, pati na ang pagpapalakas sa turismo. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. Kung tayo ay magbabalik tanaw, Don Pepot, ang Vietnam ay isa sa mga nag-aral sa atin.
1: Yes.
0: Kung paano ang sa agrikultura dyan sa Los Baños, Laguna. Sa Iri, sa pamagitan ng Iri, no ha?
1: Yes.
0: So, bakit ngayon, tira tayo na ngayon ng umaasa sa kanila? Diba? E paano kung magkaroon ng...
1: Mas pinaundag nila, agrikultura nila. Tayo na pag-iwanan.
0: E tayo, masigit nga na, isa tayo sa may pinakamayaman lupa, ay nasabi nga, magagis ka ng buto,
1: Tusa.
0: Kahit di mo na diligan, tutubo.
1: Yes.
0: Parang Don Pepot yan eh. Pag ginagis mo, ang makikita mo, ilong.
1: Ikaw, masukin mo natin. Tag-ulat. Kasama Jojo Sikat. Minor suspect sa two counts of rape. hinahina ng warrant of arrest ng SPD. Saban Jojo.
3: Iniai na mga operatiba ng Southern Police District Special Unit ang warrant of arrest sa isang 17 taong gulang na lalaki dahil sa kasong multiple counts of rape sa lungsod ng Taguiga. Inihain na nato ang warrant of arrest sa suspect na minor de edad kahapon ng alas 4 ng hapon sa kanilang tahanan sa Barangay West Rembo ng lungsod ng Taguiga. Walang inilagak mapiyansa ang korte sa kasong 2 counts of rape na kinaharap ng 17 taong gulang na sospek. Kaharap ang lolo na ipatupad ang paghahain

0: Jojo, sikat dahil
1: Yes.
0: kasama ka namin dito sa impilang DCRJ.
1: Yes.
0: Okay.
1: Congrats.
0: Oh, ayan na, mga kaibigan, ha? Babasa na po tayo kasi ang dami na natin babasahin, ha?
1: Opo, opo, opo.
0: Sabi ni Teresita Cruz Agiring, "Good morning, Tita Carmen at Sir James." Sabi ni, sige.
1: Sabi ni Sir Bilimor Velasco, good morning po.
0: Sabi ni Romeo Sunga, "Good morning, Madam Carmen, Sir James. Mabuhay ang unang adik kasi sa Pilipinas ay si Berting Labra Marcos."
1: Sabi ni Sir Corazon, good morning, Tita Carmen and Sir James.
0: Sabi ni Teresita Cruz Agiling, "Tita Carmen, nawawala na rin daw yung programa ni Attorney Topacio na Yes, Yo, Topacio. Tila pinag-inita na din. Ano na ba itong nangyayari sa atin? Tila gustong busulan lahat ng mga kakampi ng mga Duterte." Ha? Yung pala hinihingi na sagot ng Korte Suprema ng Medical. Ano ba ito? Nasa ano ba ito? Oo. Yung pala na hinihingi na sagot ng Korte Suprema ng Medical Condition at Hair Follicle Test ni BBM ay lagpas 10 days na. 10 days na po hanggang ngayon hindi pa nagkukumply si Bongbong. Alam na dis. Oo nga naman.
1: Kailan mo kay Sir Jaime Samuel Bernante? Umagang kay ganda, Ma'am Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Segundina, ano to, Bong? Hindi, walang ano. Hindi. "Good morning, Ma'am Carmen, Sir James. Dumadami lahi ni Claire. Nadagdagan pa ni Matibag." O, eh, mga ano yan eh. Sabi nga, paldo. O, pagpaldo ka, nawawala ka na sa ano. Sige, ewan ko, ano ba yung paldo? Pangalan ba yun?
1: Ano pangalan?
0: Baldo.
1: Baka si Bang Paldo.
0: Ang alam ko, baldo. Ikaw, paldo ha? Sige.
1: Wala naman kay Ma'am Shirley Uyang. Good morning, Tita Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Romeo Sunga, si Matibog. Oh, ito naman, matibag ba naman? Este, matibag pala. Malapit ng matibag.
1: Yun si mga
0: Sus.
1: spelling niyo.
0: Ha?
1: Ibabasa na kami rito.
0: Si Anna Gray is watching with you. Gandang morning,
1: Opo,
0: gandang
1: Mena.
0: araw, Anna Gray. Ako, pag nakikita ko,
1: Mena Gray.
0: nagluluto si Anna Gray, pinopost niya masarap. Nakikita ko parang masarap. Gusto kong magluto ulit. Sige.
1: At kailan matikman din. Mula naman kay Sir Romeo Sunga. Good morning, Madam Carmen and Sir James. Mabuhay. Ang unang ano to, adik ka sa Pilipinas ay si Berting Labra.
0: Sabi ni Anna Gray, "Clean your own backyard first before cleaning up someone else, Mr. President." O, tama tayo, di ba? Muna sarili mo, dito muna sa Pilipinas. Ang gulo-gulo natin eh. Sabi ni Romeo Sunga, talaga itong si Berting. Baka addict or drug makers. At pa yan, Romeo Sunga. O, sige.
1: Sabi ni Ma'am Ena Gray, tinanggal lang may 50,000 viewers against 2,000 viewers.
0: Oh, talaga? Anna Gray, nanonood ako noon sa karambola noong naroon pa si Attorney Trixie Cruz Angeles, pero nantanggalin nila sa programa, full stop ako sa panunood. Ayon pa rin kay Anna Gray, malayo po naman ang ilong ni Sir James kesa kay Ridon na napakalaki ng butas ng ilong. Ibig sabihin, kalahati lang yung butas ha. Oh, wala yata salamin si Anna. Si Anna Gray. Sige, hindi, okay naman. Kapraso lang ang butas ni ano, ang butas ng ilong ni James Godyo. Totoo yun. Sa personal, kakapraso lang ang butas. Sige. Rick Orasyon is watching. Tawa ka ng tawa. Sabi ni Romeo Sunga, nung araw, may manlalaro ng NBA na si Ewing parang ilong ni Ridon. Kidang utak sa ilong. Naku, napag-usapan na tuloy ang ilong. Don Pepot. Oh.
1: Sabi naman ni ikaw Pipa, good morning, Duterte loyalists and supporters.
0: Sabi ni Oye, Gloria Ong, Ma'am Carmen, Kuya James mo.

0: Morning po. Ingat po tayo sa senador, nandyan yung original virus na take, nagdaga na antivirus, airborne daw yan. Pag nasingot ng mga senador yan, malamang na impeach na talaga. Na impeach na talaga. O sige.
1: Sabi ni Ikaw Pipa, iluklok po natin si Baste at Pulong sa Senado. Vice Ganda for Senator.
0: Nakakalungkot kasi mamaya 11 a.m. last program na ng Yes, Yes, Yo to Pasyo ng DWIC. Sabi ni Rick Orasyon na pressure daw ang management kasi nga si Attorney Topacio hayagan pinapatikos ang kapalpakan ng administrasyon ni Bibi. Lalo sila, kaya ang show ay nasa ay Chinugi. Ang maganda, may bago na silang tahanan noon sa SMNI. Yes, yes, yo, Topacio. Tuloy ang laban. Good luck sa bago niyong tahanan. God bless you, Ana. Sa yes, yes. SMNI na.
1: SMNI. Wala naman kayo, Sir Dennis Almuha, no? Good day, MT, Tita Carmen and James. Yes, Tita. We Filipinos deserve better leaders. Palagi sinasabi, vote wisely. Pero binoboto ng majority of voting public electorate at mga walang kwenta eh. Walang silbi.
0: O kasi nga, yun yung punto na pinagbibili ng iba nating mga kababayan, yung kanilang boto, na hindi nila iniisip na pinagbibili nila ay yung kanilang dignidad. Yung pagkatao dahil natatakal na eh kung magkano lang sila eh, diba?
1: Yes.
0: At ang kanilang sinisira, kinabukasan ng kanilang sariling mga anak.
1: Yun ang matindi doon.
0: Sabi ni Sari sa inyo, Good Friday po, kabandido, Ma'am Carmen, Sir James.
1: Sabi naman ni Ma'am Mercedes Reyes, palabas lang ng MBI para may mailis na naman sa usapin ng flood control yan.
0: Sabi ni si Rick Oracion, si na Pinky at One Ball, graduate ay mga tagatakip sa mga sangkot sa mga anomalya sa flood control. Sina Boying Remulia, John Vick at Matibag, tagapanakot sa mga nagsasabi ng mga katotohanan at ang House of Representatives, tagasira sa pamagitan ng fishing expedition, wala nang matinong batas.
1: Sabi naman po ni Ma'am Lichen, blessed morning po, pretty Tita Carmen and Sir James. Like na po, done na po. Thank you.
0: Salamat po. Alam nyo, kahit ano pang gawin ninyo ha, sa mga taong may matibay na paninindigan, may prinsipyo, hindi nyo po agad-agad yan mapapatahimik.
1: Yeah.
0: And I admire Attorney Topacio, ha, Ferdinand Topacio,
1: yeah,
0: dahil sa kanyang matibay at matinding paninindigan na labanan ang matinding korupsyon at ang mga leader na inakala natin sana ay tutupad ng kanilang tungkulin. Iba naman ang kanilang ginagawa sa tungkulin na dapat ay gampanan nila. Kaya saludo tayo kay Attorney Ferdinand Topacio. Dahil siya rin pala ang tagapagsalita ng PDP.
1: PDP laban.
0: Walang laban, PDP lang.
1: PDP,
0: PDP laban, yun yung kay dating Pimentel.
1: Kailangan
0: sa ama ni, ama ni Pimentel.
1: Binig nyo akin yan.
0: Hindi, kay Pimentel. Sino ba yung Senator Pimentel?
1: Senator Pimentel.
0: Yung tatay niya, yan ang tayo founder ng PDP laban. Ngayon, nang makuha yan ni dating Pangulong Duterte,
1: PDP.
0: Ginawang PDP na lang. Sige.
1: Mula naman kay Sir Bardagul, ang programa ni Atty. Topacio na Yes, Yes, Yo, Topacio ay last episode na mamaya sa DWIC. Ang dahilan daw ay change of management. Ay kalokohan yan. Malamang pinatanggal yan ni Lisa Butud.
0: Nako. From Jaime Samoya Bernante, Kongreso, nagbunyi, panalo sila. Oops, oops, meron pansinado. Mga congressman, oo nga.
1: Sabi ni Sir Dennis Almuano, tama tita, palakasin natin ang TESDA Maraming technical, vocational skills such as electronics, automotive, machine shop, etc., etc. Mga short courses yan.
0: Yeah, short courses, madaling hanap buhay, ibig sabihin, di ba? Madaling pag-aralan,
1: magtunan ng mga...
0: mas madaling
1: yes.
0: pagkakitaan, di ba? Kaya yan ang palawakin ng ating mga leader. Diyan magtuon ng pansin sa halip na puro kung ano-ano yung mga pinag-iisip ninyo, na malayo ang pukul ninyo, sa tanaw, malayo, ha? Eh, yung pinakamalapit na pwede ninyong magawa, yun ang ating gawing panimula bilang paghanda sa pagpapaunlad ng ating bansa at pagpapataas sa antas ng kabuhayan na ating mga kawawang mga kababayan. Eh kung yan ba ang mga pinag-iisip ninyo, ha, pagtutok, kung paano pakikinabangan yung mga resources natin.
1: Yes.
0: Makabagong teknolohiya na yan eh.
1: Mm.
0: Ha? Oh, di tutukan natin kung paano kayo makakatuklas ng mga bagong produkto,
1: yes,
0: ng mga bagong gagawin, di ba?
1: Mm.
0: Na para magsilbing hanap buhay ng ating mga kababayan.
1: Yes. Mula naman kay Sir Jesus Dennis Almohano, Tita, paldo means daming pera, walang paglagyan. Oh, yung pala
0: yun. Ganun, akala ko pangalan Baldo.
1: Kaya
0: Paldo.
1: Alam ko Mr. Paldo eh.
0: Oo, oh, sabi ni Rick, noong 2023 after the matanggal si Atty. Trixie Cruz sa Carambola, araw lang pinatigil din ang programa ni Atty. Trixie Cruz Angeles, Atty. Nick Nyangit, NCN Law at Maui na may pamagat. Ano bang pamagat? Pamagat na tambayan sa 12 noon. Ang masama dahil habang nagpo-program sila, na-cut off na ang programa na wala man lang daw abiso. Parang MTRCB na ang ginagawa ng administrasyon. Naku, ano ba yan?
1: Sabi naman ni Sir Onto Heads, bolt in na po Philippine LGUs, pababain ang presyo ng langis, kuryente, enerhiya, agrikultura, kagaya ng LGU ng South Cotabato, nag-import ng 1,000 oil barrels na malaking blessing sa mamamayan, local na unit at ang RP, Pilipinas.
0: Eh, parang mahirap gawin kasi baka kalaban nila yung mga dambuhalang negosyante.
1: Mm-hmm.
0: Na sumusuporta kapag dating ng eleksyon. Di ba nagkakaroon ngayon ng mga issue?
1: Mm-hmm.
0: Yung mga sumusuporta sa mga politiko,
1: yes,
0: kapag dating ng eleksyon.
1: Sila magpupondo rin.
0: Oh, merong mga lihim, merong mga hayag. Di ba?
1: Mula naman kay Sir Bardagul, dahil kaibigan, may kaibigan si Lisa sa loob ng DWIC, kaya tulad ng ginawa din kay Atty. Trixie yan.
0: Si Angelito Magsalin, good day, M. Wala ng pag-asa na makamtam ang hustisya lantaran pagtatakip sa flood control.
1: Sabi ni Sir Dennis Almohano, Mayor Joy ng bayan for Senator 2028.
0: Joy Belmonte.
1: Belmonte, yeah.
0: Eh, marami naman nagagawa.
1: Lastor niya ata siya ngayon. Eh.
0: O, marami naman nagagawa si Mayor Joy Belmonte.
1: May pruweba.
0: May pruweba siya. Eh, sana itong si Isko Moreno ay wag agad-agad. Wag agad-agad padala sa panunuyo ng mga ilang politiko na gusto ay makuha siya para sa 2028 election.
1: Yes.
0: O sige, asa na tayo?
1: Mula naman po kaya... Langgam na pula. Totoo bang kinasuhan si Soto ng husgado?
0: Meron siya. Yung ano ba yon? Yung kanyang ano? Meron siyang
1: yung
0: kaso.
1: Yung pinagbayag niya, indirect contempt.
0: Indirect contempt. Opo, yan. Okay, basa.
1: Sabi ni Ma'am Teresita ko sa kiling, minsan kasalanan din ng mga tao yan. Kung saan yung may pera at makikinabang, sila ay doon sila. Nasanay na siya sa ganon. Maalala ko nung tumakbo asawa kong kagawad. Tulog pa kami. May tao na sa gate namin. Humihingi ng pambili ng gamot at bigas.
0: Naku.
1: Kaya kinuos ko yung asawa ko ng matras na lang. Baka pati konti namin na itabi. E may pamigay pa.
0: Naku, totoo yan. Totoo yan. Bakit kaya ang ating mga kababayan, pag umaasa din sa puro tulong-tulong. Kasi nga, wala silang aasahan eh. Diba? Pero kung yung sinasabi natin, nabibigyan sila ng pag-asa.
1: Yes.
0: Pag-asa sa pamagitan ng pagtuturo sa kanila ng skill, ng ibang yes. kaalaman para magkaroon ng makapagbukas ng bagong hanap buhay at aayudahan ng gobyerno sa halip na magbigay ng ayuda panandalian yung pangmahabaang panahon.
1: Yes. Mula naman po kay Sir Rick Oracion, sina Pinky at Wambol, graduate ay may mga taga-takip sa mga sangkot sa mga anomalya sa flood control. Sina Boyeng Rimulya, Jombik at Matibig ay taga-panakot sa mga nagsasabi ng katotohanan at ang SOR ay taga-sira kaysa pamamagitan ng peace expedition. Wala nang matinong batas ngayon.
0: Ganon. O sige, basa.
1: Sabi ni Ma'am Sally Sueño, Good Friday po, kabandido, Ma'am Carmen at Sir James.
0: Yes, so... Nahanap ko yung ano natin eh.
1: Hmm.
0: Hindi ko makita eh. Sinasabi mo eh.
1: Ha?
0: O, sige, basa ka na.
1: Sabi ni si Amy Samoy Bernante, Kongreso, nagbunyi, panalo sila. Ops, ops, ops. Mayroon pang Senado, mga congressman.
0: O nga, sabi ni Rick Oracion, grabe na ang bansa. Sangkot mismo ang matataas sa gobyerno. Sila-sila. Nag-iimbestigahan, nakakalimutan na ang mga Pilipinong naghihirap. Oo nga eh.
1: Mm. Sabi naman ni Ma'am Sally Sueño, grabe na ang bansa. Sangkot mismo ang mataas sa gobyerno. Sila-sila nag-iimbestigahan eh. Nakakalimutan na ang mga Pilipinong naghihirap.
0: Sabi ni Rick Oracion, nag-comment lang ako tungkol doon sa Japan and Davao Railway. Nakasunduan, my comment was good. Governance. Aba, na-red flag na ako. Oo nga.
1: Wala naman kasi nang dito magsalin, good day po. Wala nang pag-asa na makamta ng ustisya, lantarang pagtatakip sa flood control.
0: Ay, napasa na natin yan. Eh, padala po kayo ng inyong mga mensahe para ito ay aming mabasa. Yeah. No, ha? Meron pa tayong oras, mahaba pa po. Ha?
1: Mm-hmm.
0: Oh, so, sige, basa.
1: Teka. Teka, wala pa po sa akin eh.
0: Okay.
1: Ato, mula naman kay Ma'am Shirley Uyang. Baka sa SMNI, may sweldo si Atty. Topacio. Sa DWSC, wala eh. O baka kusan niyang gusto lumipat sa SMNI?
0: Eh, pwede rin. Kasi, pwede rin na nga. Hindi, maganda kasi sa DWIC. Ano yan eh, malawakan.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Pero, walang magagawa siyempre si Attorney Topacio, susunod siya, di ba? Yes. Sabi ni Shirley Uyang, baka sa SMNI, may nabasa na. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, pati sa Senado, ma'am, Carmen Sir James, yung mga congressman na nag-impeach kay Vice President Sara, sila din kinuha bilang hurado sa impeachment trial sa Senado. Wow naman! Sila din?
1: Sila kayo yung magiging mga prosecutors eh. Ilan? Labing isen eh.
0: Wala nga. Kahit na bumoto, hindi nila makuha yung bilang, ibig sabihin, sila pa rin ang masusunod.
1: Sila ang taga-usig dun. Taga-usig nila.
0: Oo nga. Eh, paano yan? O, sige. Padala mo kayo.
1: Ang taong bayan sa kanila eh. Mula naman kay Langgam na pula, bakit si Matibag na ang nagkakaso kay Sonsa? Hindi dapat... Di ba dapat si BBM ang magkaso? Totoo kayang BBM yan?
0: O kasi hindi. Kasi siyempre dapat may complainant.
1: Dapat cyber libel kasi dapat yung tao.
0: Alimbawa si Don Pepo, sabi ko ang laki ng ilong.
1: Ako lang ang pwede mag-demand.
0: Ang butas, nakatingala.
1: Ako lang pwede mag-demand kay Tita
0: Carmen. Cyber libel, sinisiraan ko siya. Dahil sabi ko, samantalang ang kanya namang ilong, eh, maganda naman ang forma. Eh, sinasabi ko, ang laki ng butas ng ilong.
1: Hmm?
0: Cyber libel. Sinisiraan mo eh. Sige.
1: Sabi naman po ni Sergio Latore, Good morning, Tita Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Sally Sueño, si Chua, nagpagawa ng mataas na building sa tabi ng school, pinatanggal Nis ko pera ng bansa, di nagamit ng tama. Isa ba yan sa ghost project sa Damukal? Oo. Di
1: Hindi
0: ba
1: nga
0: meron?
1: kayo barangay hall eh. Barangay ba yan?
0: Oh, bukod dyan, dalawa yan eh. Di ba na pinatanggal
1: Sakay doon sa
0: nisko?
1: miss, inisa doon sa ano.
0: Sabi ni Teresita Cruz Aguiling. Tita Carmen, nagsalita na rin si Senator Loren Legarda. Nakikita niya kung paano pagkaisahan si Congressman Lian Divisa. Siyempre, nana yan.
1: Sabi ni Sir Cornex Aguilar Lodjomon, good morning po, Mamen Sir. Mabuhay po ang inyong programa from Davao City. Thank you po.
0: Mabuhay ang mga taga Davao City. Ha? O, eh, sila yung talentunay na nagmamahal sa kanilang mayor. Mayor pa nila si dating Pangulong Duterte. Tapos si Sara, Vice President Sara, naging mayor din. O ngayon, ang mayor si Baste. Talagang mahal nila ang mga Duterte.
1: Yes. Mula naman kay Evangeline De Salisa, wag naman sana. Kasi yung siyam na hardcore na Duterte, inaambaan na ng kaso. Inaambaan na ng kaso. Sina Chis, Estrada, Marcoleta at mga Bilyar, ibang klase talaga.
0: Naku, ano ba yan? Baka lalong magalit ang taong bayan eh. Eh sapagat yung mga pinakikinggan ng taong bayan, eh wala naman magagawa. Basta nagsasalita lang kami dito sa aming programa. Nagkukomento lang kami nung mga inakala namin dapat komentuhan na taliwa sa dapat matamong paglilingkod ng taong bayan. O kaya kami nagkukomento siyempre doon sa panig ng mga mamamayan. Eh kung walang papanig sa mamamayan, papaano na? Eh gusto niya puro aleluya sa inyo. Puro kayo ang pupurihin kahit hindi naman kapuri-puri. Paano naman natin mapupuri ang ating kasalukuyang admin? Hindi man ito gusto ng ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr. Eh pero yung mga taong itinalaga niya sa posisyon na tila pinagugulo ang sambayan ng Pilipino, di ba? Sabi ni Rick Oracion, inalis talaga sila bakit napaliwanag ni Atty. Topacio. O sabi ni Oyi, ano ba to? Sabi ni Oyi, Gloria Ong, SMNI, inaakusan daw ni Triling na pag-aari daw ni FPRRD at Kibuloy. Eh yung eroplano nga, inaakusan ni Triling na pag-aari din ng dating Pangulong Duterte. O, eh maliwanag naman, wala pa si Duterte bilang pangulo, yung Kibuloy,
1: eh
0: isa na yung ano, isa na yung matatag na relihiyong organisasyon, di ba? Wala kayong magagawa kung magandang magpalakad si Pastor Kibuloy. Nakapagpundar siya, di ba?
1: Marami rin nangihiram sa kanya ng helicopter tsaka ng jet eh, gumagamit.
0: Mga senador din ah, mga congressman, di ba?
1: Yes.
0: Sabi nila gam na pula tapos na sa 10 na taba, sige na.
1: Mula naman kay Ma'am Godina Bungokan, si Tatay Rani tinanggal na din ang programa sa DWIC.
0: Yung Tatay Rani?
1: Hindi ko ano eh.
0: Sabi ni Sari Sueño, si Auntie D daw, kaibigan ni Puto, Bongbong, naglabasa ng mga video at picture kasama ang buong pamilya ang pinakita. Duterte daw. Namang ganyang kalukoy ng Pilipino. O katulad nito si Franco Mabanta, ito dating pro at loyal na loyal, di umano, kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Eh bakit naitsapera?
1: Social media director niyan.
0: O bakit naitsapera? Magaling ito eh. Siya yung gumagawa ng imahe at mga naratibo sa YouTube at sa Facebook na maganda ang dating. O pero ngayon, wala na eh.
1: Kaya magkakilala sila ni Pangulong Bongbong at ang pamilya ni Pangulong Bongbong.
0: Sabi ni Sally Sueño, nung nahuli si Mabanta, nakahanda na picture kasama si Tatay Digong. Nilihis na naman sila. Nilihis na naman ni Kleng Kleng, masyado ka na. Eh, wala tayong magagawa kay Kleng Kleng. Kasi yan po yung hanap buhay. Yan siya kumikita eh. Wala tayong magagawa po dyan. O, dikta ng kanyang hanap buhay, hindi naman magbigay ng press release eh, kundi ipagtanggol ang ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., in disguise ng pagiging tagapagbalita.
1: Yes. Tita Carmen, bago tayo magtiris-tiris magbabasa ng mga komento, papasokin po natin paggulat ni kasamang Jojo Sikat. pasahero na mula Dubai, inaresto sa NAIA Terminal 3
2: Oh.
1: sa BAW case, BAWC case. Saman Jojo.
3: Inaresto ng mga otoridad ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang isang 43 years old na paserong lalaki dahil sa may standing warrant of arrest sa kasong paglabag sa Republic Act 9262 o yung Anti-Violence Against Women and Their Children's Act na kumpirma ng Bureau of Immigration Personnel na may warrant of arrest ang naturang pasero nang dumaan sa kanilang counter at agad na nakipagkoordinasyon sa mga tauhan ng NAIA Police Station 3 para sa verifikasyon at agarang aksyon. Nang maverifika agad, nagsagawa ng joint operation sa Criminal Investigation Section ng Manila Police District at inihain ang warrant of arrest kung saan may inirekomenda na 72,000 pesos na piyansa ang korte sa naturang kaso. Nasa kustudiya na ang suspect ng Manila Police District para sa kaukulang dokumentasyon at legal proceedings. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Sabi ni Rick Oracion, ang maganda kay Congressman Libiste, he was able to finish his privileged speech sa House of Representatives na hindi pwedeng butahin at di pwedeng makasuhan kasi inside the wall of Congress niya ginawa ang pagbubulgar sa mga rekto. O, tama, di ba? Pero, inaano siya, pilitinahad lang han, at itong si Congressman Trilon, Ridon.
1: Terry Ridon.
0: Oo, oh, yun na, pinapagsasama. ano ba yun? Laging gusto niyang ipabure. Na may sinasang-uyo yun na naman ng ilan at gusto ng ilan ipabura.
1: Yes.
0: Delete daw eh, di ba? Oo. Eh, tama naman yung sinasabi kung yun ang alam niya at meron siyang katibayan eh. Oo. May mga picture din siyang pinakikita na magkakasama sila ni Recto, ni Gardiola. Oh, di ba? Oh, na kinukumbinsi pa daw siya na maging partner. Oh, dun sa sinasabing games. Ano nga bang games 'yon? Oh. Sa STL at saka dun sa sa games na sige.
1: Mula naman po kay Sir Gis Dennis Almohano, tita, ang DWIC nasa Makati, owned by the late Don Antonio Cabangon Chua. Classmate ng tatay ko yan sa UE, sa Recto nung college sila.
0: Sabi ni Oye Gloria Ong, DWIC, nagpapalakad yung Robles na taga PCSO, yung lagi may pinapanalo sa loto na jackpot. Siya ba nasa likod ng ano? Ang alam ko rin, Don Pepot, at nagkakilala rin kami nung yumaong may-ari ng DWIC na si Don, ano ba?
1: Antonio Cabangon Chua.
0: Cabangon Chua, doon sa Manila Yachts Club. At nagkaroon din kami ng programa noong araw ni Nicole Jacinto, nakasama din natin ngayon, ano ha, dyan sa Impilan, na programa na puro nagpapayo tungkol sa pag-ibig. Eh, hindi po ako sanay sa sa pag-ibig. Eh. Kaya okay na nga, nang ihinto na po namin yun. Sige.
1: Wala naman po kay Ma'am Mercedes Reyes. Ang dapat kasi yung mga kasundaluhan natin, huwag manahimik sa mga anomalya. Maya naman sila, mga kasundaluhan.
0: Eh, baka ano rin eh. Ano pangalam?
1: Lagi minimintay po dahil neutral sila.
0: Ano, neutral. Ano ba, paldo ba? Baka, may, hindi, may mga ilang sinasabi. Di umano ha. Di natin alam to kung gaano katoto. Pinakikita pa sa Facebook eh. Kung ilan yung naipagawa ng mga townhouses. Mga kondo. Di ba? O, ano yun? Saan galing yun? Kung susumahin, kung ilang, kahit ilang taong kang naglingkod, di ba? Kaya ba na makapagpatayo kayo na mga ngayon ay properties ninyo? O, yun ang di umano ha, yun ang di umano ng mga nababasa natin. Sige.
1: Mula naman po kay Sergis Dennis Almohano, tita, sa PGMN, doon din si Edo Manzano at magandang si CJ Hero eh.
0: Ah, doon ba si Edo Manzano?
1: CJ Hero na...
0: Ba, magaling din bumalateng kasi ano ah, si Edo Manzano ah. Oo. Sabi ni Teresita Cruz, Agiling, ako, Tita Carmen, hindi ko na masyado ini-stress ang sarili ko sa impeachment ni Vice President Sara. Kasi hindi talaga natin alam kung ano mangyayari sa kapalaran niya. Basta ipag-pray na lang natin na sana hindi... na hindi maghari kasama ang laban sa kabutihan. Eh kuminsan, pansamantala lang ang paghahari ng kasamaan.
1: Yes.
0: Sa bandang huli, mananaig din ang kabutihan.
1: Yes. Mula naman kay Sir Andres Tevez, it is the duty of the little Davids of the world to fling the pebbles of truth in the eyes of the blustering Goliaths and force them to behave. Mula po yan kay Carlos P. Romulo. Good day, Tita Carmen, Sir James.
0: Tama yun. Natandaan mo ba, di ba, yung ano, yung sinuwe higante?
1: Si Goliath.
0: Goliath at saka si David.
1: David.
0: Oh, andit lang ni David eh. Kanyang okay. Tirador lang sa kanyang tirador lang siya nanalo eh.
1: Isang poko lang eh.
0: And who knows, kung mamagitan ng kamay ng Diyos, di ba?
1: Yes, oh, kaya pa natin panalangin ng bansa.
0: Oh, kailangan lang dito panalangin po. Sabi niya ay Miss Amoya Bernante, congrats Idol Jojo Sikat, bagong director sa National Press Club.
1: Yes.
0: Sabi ni Sally Sueño, si Koke, nung tinanggal ni PRRD dahil panay ang rampa, sino ba yung Koke? Ha?
1: Hindi ko alam eh.
0: Hindi ko rin alam eh, ang rampa sa ibang bansa. Eh, inay... Natadyakan daw ni tate, di ko kaya magigil, nagigil sa mga Duterte. Tama po. Kaya sinasabi ko sa inyo, karamihan sa mga gigil na ma-impeach si Vice President Sara Duterte ay rest back po yan. Doon sa kanyang ama, may mga axe to grind. Ha? Tulad ni Dilima, nakulong siya. Sa panahon ni dating Pangulong Duterte, sa pagkakasangkot di umano sa droga. O itong si Koke ba yan? Si ano, bakit pangit na, maganda nga yung pangalan, Koke. O, parang ano, parang foreigner ha. O,
1: alien,
0: ito naman,
1: alien.
0: O, ito naman daw, eh mukhang alien. Ha? Ito naman daw, eh dahil sa pagbabiyahe sa iba-ibang bansa, gamit ang pera ng taong bayan. O, siba? O, eh, sino pa? Lahat sila may axe to grind. Kaya sila gigil na... Si Trillanes, hindi ba? Tula, eh, bakit naman si Cayetano, hindi ba? Nagtungo rin niya sa Davao para sabihin na gusto niyang maging vice presidente? Di ba? O, pero bakit hindi siya nagagalit? Di ba? O, itong si Trilling, nagpunta rin sa Davao para... hilingin na gawin siyang vice president. Eh, pero hindi pumayag si Digong dahil siguro alam ni Digong kung ano ang kanyang karakter.
1: Yes.
0: O kung ano ang kanyang kapasidad, di ba? O, sige.
1: Sabi ni Ma'am Lee Chen Up, yan extortion kuno na yan, drama lang yan para ma-divert ang flood control scam.
0: Oh, yan. Nag-iisip eh, sino ba yan?
1: Si Ma'am Lee Chen Up.
0: Oh, nag-iisip eh. Tama. Naghanap sila kung ano-ano mga idaday para ma-divert ang issue. Ha? Sabi ni Sari Sueño, dapat magkaisa na talaga ang mga Pilipino. Grabe ginagawa at pagpapahirap, pinagkakaisa na mga nananakaw sa gobyerno. Eh, sila po ang kampi-kampi. Sila ang nagsasabot sa buhatan. Oh, para lituhin ang taong bayan nang hindi matukoy na sila-sila ng mga nagtuturo ng kamay.
1: Yes.
0: Laban kay Vice President Sara Duterte, ang dapat husgahan ng taong bayan. Sila ang dapat tinatanong, di ba? Sila ang dapat na pinapananagot.
1: Yes.
0: Di ba? O eh, pero, tila baliktad eh. Ang kanyang sinisingle out, Sara Duterte, kapag ikaw nagsabi, Don Pepot, ng laban sa kanila, isa ka rin sa tatargetin.
1: Yes.
0: O asa na ngayon yung kalayaan? Asa na yung sinasabing democratic form of government.
1: Yes.
0: Asa na yung demokrasya?
1: Mm-hmm.
0: Wala na nga eh. Naghahanap na tayo eh. Nasaan na yung kalayaan ng taong bayan? Meron tayong batas na kung saan sinasabi malayang pamamahayag,
1: yes,
0: at malayang pagsasabi ng iyong mga saloobin.
1: Yes.
0: Freedom of expression.
1: Kaya patampo natin yan.
0: Freedom of press. Pero tila nasasagkaan. Tila wala na tayong freedom. Di ba?
1: Yes.
0: Sabi ni Shirley Uyang, buti na rin si Don, si Attorney Topacio sa SMI. Buti na rin doon si Attorney Topacio sa SMNI. Malaya siyang makapagsasalita ng walang inaalalang istasyon na mapag-iinitan ng pulpul na administrasyon. SMNI, dating kay Pastor Kibuloy.
1: Apo.
0: Hindi ba napasara na yan?
1: Apo, wala na po yung kanilang ano eh.
0: Istasyon?
1: Istasyon, apo.
0: Ano to, vlog?
1: Online po, online sila ngayon.
0: Ah, online. Oh, mga vlogger sila lalabas, ganun.
1: Mm-hmm.
0: Sige.
1: Mula naman po kay Ma'am Ikaw Pipa, Atty. Sara Simon Duterte Carpio for President 2028.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, si Ridon, bakit siya magagalit sa speech ni Congressman De Viste? Kung malinis kayo sa inyong trabaho, bakit kayo magagalit o mainis? Di ba tama?
1: Mm.
0: Magagalit kayo dahil nasasagasaan kayo.
1: Yes.
0: Nasasaktan kayo eh, kaya nagagalit kayo.
1: Mm. Mula naman po kay Ma'am Ilang-Ilang Cruz, divide and rule. Hanggang di tayo nagkakaisa, lalo lang tayong niloloko. Pinapasakay lang nila tayo sa kanilang kasinungalingan. Kaya pa, budol pa. Pabudol pa kayo to the max.
0: Sabi ni Teresita Cruz Agiling, itong si Richard Gomez, punong-puno ngayon ng kayabangan. Muntik na daw niya suntukin si Congressman Lian dahil ata doon sa nabanggit ni Congressman Lian na mga namimili ng boto. Bakit magagalit si Richard Gomez? Diba?
1: Hmm.
0: Kung hindi naman siya namimili ng boto. Eh nakikita naman natin na talagang popular si Richard Gomez. Ang kanyang may bahay ay popular din bilang mga aktor at aktres, di ba, ng pelikulang Pilipino. O, pero bakit siya magagalit? Namimili ba rin siya ng boto? Oh.
1: Wala naman kay Mercedes Reyes. May nabayaran din. May tumatanggap din. May nagsusuhol din. Kaya sana tamaan na lang ng Big Five yun. Mga bagay na galing sa kasamaan.
0: Anong Big Five? Big One o Big Five?
1: Big Five na kalagay rin. Huwag na po mamatay.
0: Sabi nung ating texter, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Eh hindi. Bato-bato sa langit, tamaan, magalit na kayo. Eh paano hindi kayo magagalit? Tinamaan kayo eh. Nasaktan kayo. Di ba? Eh, siyempre magagalit. Sabi ni Sally, sueño, sandamukal na utang, sandamukal na korupsyon, halos lahat sangkot at nagtuturuturuan, kawawang Pilipinas. Habang panahon, magiging kawawa po tayo kung hindi tayo kikilos at kung hindi nating itatama ang mga mali na nakikita natin sa kasalukuyan.
1: 18 trillion na utang natin.
0: Sabi ni Sally Sueño, nag-aalala ka sa utang, matitigok na tayo. Eh, ang magbabayad niyan, ang susunod na henerasyon. Yun ang pinagmamalasakita natin, Dr. Pepot. Oh. Sabi ni Sally Sueño, may pag-asa pa daw ang bansa. Siguro nga, pero sobrang kabulukan na nagaganap, makabawi man 100 years siguro. Hindi po, dahil habang naririyan at may mga Gen Z tayo, mga kabataan na naninindigan na alam ko ay parami na ng parami, di ba?
1: Yes.
0: Dati si Miao Miao. Sumunod si De Viste, di ba?
1: Mm.
0: Sumunod si San Fernando. O ngayon daw, may susunod naman daw, aw-aw. meron na, marami ng aw-aw na kasunod na tumitindig para sa kapakanan ng sarili nilang susunod na henerasyon, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Dahil itong mga kabataan, ang pinoproteksyon nila ay yung mga susunod na henerasyon na maaaring sila magiging susunod na leader ng bansa. Kaya dapat maisaayos ito.
1: Tita Carmen, wala na po tayong time.
0: Oo nga. O, kaya basahan na lang natin itong huli. Si Teresita Cruz Aguiling. Dapat lang talaga na makulong si Dilima. Saan ka makakita ng DOJ siya pero andun sa bilibid at nagsasayaw? Doon ng careless whisper? Tapos umiikot sa mga kubol? Kadiri ka, Dilima? Okay, so wala na po kaming oras kaya...
1: Salamat sa Diyos, salamat po sa lahat, salamat po sa kami. Mabaling ko James Godin, ay po sa aming lagi din piling gawin. Ang mabuti at tama, God bless us all.
0: Okay, sa Lunes na po tayo muling magkita-kita. Magsama-sama dito sa ating palatuntunang pulso ng sambayan na tulad ng ating panawagan. Ang ating pong palatuntunan ay maaari kayong tumawag, malaya kayong makapagsasabi ng inyong mga saaloobin basta't ito ay ilalagay lamang sa lugar, di ba? Huwag kong gagamit ng mga mararas na salita at pwede rin kayong magpadala ng inyong mga mensahe. And for that, pansamantala tayong nagpapaalam, Don Pepot. Yes. Hanggang sa Lunes na muli, dito po sa dating himpilang inyong paborito, DZRJ 810 AM. So with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye.
1: Thank you, Lord.
2: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
6: BBC News with David Harper. Germany's finance minister has blamed what he termed Donald Trump's irresponsible war in Iran for a big drop in expected tax revenues. A council of tax experts has slashed the projected take for the years to 2030 by just over $100 billion compared to earlier estimates. The UN's International Maritime Organization says about 20,000 sailors remain trapped in the Gulf because of Iran's blockade of the Strait of Hormuz. The IMO's Secretary General said these were innocent people caught up in a geopolitical situation outside their control. Lebanon's health ministry says at least 12 people were killed in a series of Israeli airstrikes in southern Lebanon on Thursday, despite an existing ceasefire. The ministry said the victims included two children and a paramedic. Donald Trump and the Brazilian president Luiz Inácio Lula da Silva have said their talks at the White House went very well, but a joint press conference did not go ahead. Greenland's prime minister has criticised a reported attempt to bribe Greenlanders to sign a petition for the Danish autonomous territory to become part of the United States. Jens Frederik Nielsen called it deeply worrying and indecent. Zimbabwe says it will return dozens of farms to foreign nationals from four European countries, nearly a quarter of a century after they were seized in a chaotic land reform program. President Emmerson Mnangagwa has been seeking to mend ties with Western nations. Two British-Chinese dual nationals have been convicted of spying for China. A UK Border Force official and a former Hong Kong police officer were found to have targeted Hong Kong pro-democracy campaigners. Polls have closed in elections across England, Scotland and Wales that are being seen as the biggest test for political parties since the Labour government took power in 2024. Poor results for the Labour Party could increase pressure on the Prime Minister Keir Starmer. The Greens hope to make gains in London, while the populist right Reform UK party expects to displace Labour in its traditional strongholds. BBC News.
7: You're listening to the news from the BBC.
8: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Okay. lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men.